0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, and it's a cherry on top. Sound from Bini. Tama bang mahatching ako habang nag-a-adlib ako? That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa nasa swag sa bulsa. Sweet Arts. Nasa last hour na tayo ng ating program. Kumusta naman? Ano, luto na ba yung mga handa ng mga taga-Carmen? Ah, kagabi daw, meron na nag-ano, di ba? May nagpatikim na ng mga lechon. Ay, meron na nga nagpa-ano eh, nagpa-baon. Nagpa-BH. Ah, sa mga taga-Lapasan. Ah, yung iba naman sa inyo, ngayon pa lamang maluluto yung lechon. Ah, sige! Enjoy nyo lamang. Bilisan lang, maligo na kayo. Baka invited kayo ba sa mga taga-Carmen, ha? Ah, bilisan na, maligo na kayo. Mag-prepare na. Bigay kayo update. Ano na, saan na? Hapit na maluto. Mga pila na kaminits. Para na, diba? Happy Fiesta po, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa oras na ito, huwag abangan natin lahat din, ha? Siyempre, ipamimigyan natin ng bugas at saka ng groceries. Ano ba ang mga plano ninyo for today? For this beautiful Thursday, I should say. Sige, sige, ha? Simulan nyo na maaga yan. O, yung mga estudyante natin, sigurado na ihatid na natin sa mga eskwela, no? Pero dito sa Carmen, sa West City Central School, walang pasok, eh. Kasi nakikipiesta rin yung mga bata. Lalo na yung mga teacher. Diba? O, happy Fiesta. Walang pasok sa eskwela. Carmen. Ayun, o. Ay, yung mga may pasok sa eskwela dyan, ah, siyempre pa, eh, tapos na mag-asikaso ng kanilang mga chikiting, ng kanilang mga students, para sa mga para-asikasuhin ang loob ng mga bahay. No? Maglilinis ng mga bahay! Maglimpyo-limpyo! Ano pa nga ba, sweetheart? Ano man ang inyong mga limpyuhanan? Ano man ang inyong mga gagawin sa umagang ito? Okay, sige. Kasama niyo po ako. Ako ng balas sa mga music, ha? I-shoutout natin muna itong si apo daw niya, na si Ellie. Happy 6th birthday. Galing kay Lady M. Maraming salamat. Sina, ano? Manilyn Apolinario and Dub. Sa may Makabalan, magandang umaga sa inyo. Shoutout sa inyo dyan, ha? Shoutout sa sali daw sila sa ating The Price is Rice Overload, eh. Sige po, paminaw lang, ha? Padayin sa magpaminaw. Ang Apolinario family and Dub. At ang and Dub family. Shoutout. Magandang umaga. Happy birthday to Onesimon sa Oclarit. Today, happy birthday to you. Nag-celebrate ka rin ba, eh? Ay. Oh, 18 minutes after 8 o'clock. Still with me. Ako po si Jason Steele, ha? Hanggang alas 7 ng umaga. Commercial break muna tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Sweetheart! Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, time right now, 8:32.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka, alamin muna natin ang sitwasyon at daloy ng ating mga trapiko ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Teka lang, naputol. Balikan natin ha. Para naman para sa lahat ng mga lalabas ng bahay, para sa mga, ano muna, dahil dito, dadaan sa mga kakalsadahan natin, lalo yung mga papunta ng Kogon. Naka po. Teka, naputol eh. Nawalan, naubusin yata ng load. Eto na ha. Bago lumabas ng bahay, teka muna, mainitin yung panahon, magdala kayo ng payong, sombrero, at kung ano-ano pa, protection against the direct heat of the sun. Nagbabalik na sa linya natin si HBGJ, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Good morning, Jason. Still ang Batag area. Napakaluwag na sa ngayon ng Batag area. Dagi na rin ang pila rin. Dito lang sa bahagi ng Carmen, sa GR4, Carmen Paminta, Mr. the President. Pero kung kakaano ka namang papunta dito sa Arit Pila, eh, okay naman ang pakaluwag ang pagkakalaman si Drive. At nang palusupan pa ako dito, makakit naman sa Master Zone, dyan sa Metro Bypass, napakaluwag, at dyan sa Sayas, maluwag na maluwag, at dyan makakit ako dito sa Master Zone.
1: Ayun! Yan, nasaan ka na ngayon? Saan lugar ka na ngayon?
3: Sa Master Zone.
1: Masterson. May pasayaro ka?
3: Ako po babala nila, ma'am.
1: Alright, sige. Maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho. Ingatan ng mga pasayaro. Thank you sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Makasat ang aking nataan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, World Traffic, Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid! Heart 92.7
4: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever! Buy now!
4: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
10: Game.

0: touch. 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM, Bukidnon. We got 8:43 at the clock. That's Touch. Cat sign for you. That was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang paso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Shoutout muna mga nangiginig sa atin sa may 3 C's. Computers. And store and wellness. Magandang umaga po sa inyo ha, mga taga 3Cs. Yan, sana magandang inyo mga umaga dyan. Parito sila sa may lifestyle district ha. Yan, mga ibutang. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Andali muna, may nag-message pala sa aking page eh. Andali ha, nasan ba yun? Si ano? Si Rosa Olandres Macha. Magandang umaga, shoutout sa family Olandres Macha. Magandang umaga sa Timbal, Macha, Amy Balomadres, family. Magandang umaga po sa inyo, mga taga Carmelite Kamamanan. Galing kina Rosa Macha. Tagang salamat. Kaya natin kina Adli Kijosam Yanias. Good morning! Tagang salamat saan sa palagi ninyong pangikinig. Shoutout muna kina Acera family, mga taga Upper Carmen ito. Shoutout. Lalo-lalo na si Odeso. Ayun o, sumasali sa ating Enterprises Rise Overload. Tagang salamat! Sige, shoutout muna ngayon pero isali ka namin ha. Demsoy Robles! Happy Fiesta, Carmen! Eto, magandang umaga rin. Shoutout sa akong anak. Sabi niya, happy birthday today kay Rose Maria Kisil. Ika 26th birthday. I love you, baby, my mind. Happy birthday to you. Shoutout lang sa Magdagat family, sa may Carmen. Happy Fiesta. Alam mo ba ang official na music station ng Carmen? Kasi halos ang dami-dami naka-Hard FM. Eh, Hard FM, di ba? Ang dami-dami naka-Hard FM ngayon habang nagpipiesta sila.
1: Good morning.
0: Ito, nag-text din si Manilyn Apolinario Endab. Shout out ha, Manilyn ha. Noted ito, noted. Dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Sana na may napakaganda ng ating mga umaga. Ha? Sana na may nakapag-almusyal na rin kayo. Yun ang mahalaga eh. Yung nakapamahaw na eh, no? O, sana na may nakapamahaw na kayo dyan. Alright! Aras na din 47 minutes after 8 o'clock. Ba't ayaw mag-play? Yun? Malikot ang daliri eh. O, ito na! The Price is Rise Overload na! Puno tayo ha. Ang isang winner. Another winner will be drawn. Roleta! O, piliin mo na saan tayong area bubunot. Select! Ay, ito, select nga eh. Ito na, bakit ganoon itong ating mouse ha? Yun! Oo, dito ang aming address sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Driver! Abuna tayo sa dropbox sa driver. Taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay A2SAM Taxi. A2SAM Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Tetax Lopez, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Tetax Lopez ng A2SAM Taxi. At ganoon din si Cynthia Abrugar ng Bayabas, Zone 5. Congratulations! O dali na, magdala ng inyong mga idea. Samantala, ganoon din si Mercy Canizares ng Kauswagan, Kapisnon. Mercy Canizares, congratulations. Mark DeSoyo ng Consolacion District 3. Mark DeSoyo ng Consolacion District 3. Congratulations, nakataog siya't kagbugas at groceries. Ganoon din si Roberto Majola ng Sibitsko Taxi. Congratulations. Nakataog siya't kagbugas at groceries. Ganoon din si Rosalie Daca ng Puntod at Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Sa mga pangalan na banggit, magdala ng inyong valid ID. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. 8:49, Time Check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. On for a break. Be back with more. Sweethearts! Standby lang ha.
2: Heart 92.7. Birch Street.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Teka muna, yung mga may uuwian ha. Siguraduhin yun yung tamang uuwian. Baka masag ba? Ako po'y magpapaalam. May tumataw. Magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa inyo. Mga sweethearts, ay, huwag niyo kalilimutan ha. Siyempre pa, piyesta po sa Carmen. Baka may mag-imbita. Keep your lines open. Yung mga may kamag-anak din sa Carmen, ha? Huwag mahihiyang i-text o i-message. At huwag mahihiyang mangumusta. Kumusta kayo dyan? Piyesta dyan ha? Yung mga ganun tipo. Maraming salamat po. I-follow nyo ako ha, Jason Space Hard FM. Maraming TY sa lahat po ng mga sumama sa akin since 5 o'clock. At nabayanan si Dr. Hart at si George para sa ating mga love songs, para sa ating memes from the heart. My name is Jason Steele. At ako'y naniniwala sa kantang Pen di sarapin, forever mo'y wala pa rin. Hanapin. Panayan sa pagpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Dinala na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito'y kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat ang senador sa nasabing piitan matapos makumpirma sa independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na normal ang kondisyon ng senador at walang sintomas ng mild pneumonia. Gayunman, inabisuhan ng UPPJH Director Gerardo Legaspi na ihiwalay muna ang senador habang inoobserbahan ang kalagayan nito, lalo na dahil sa kanyang edad. Samantala, nag-inspeksyon din ang korte sa QC Jail para tiyaking hindi makakaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 minutes after 9 o'clock. Good morning, sweethearts. Good morning, Cagayan Oro City. Good morning, Bukidnon. Good morning, Northern Mindanao. My name is Dr. Heart.
1: Hello, Dr. Heart. Mayong buntag, sweetheart. Lahat din ng mga nakikinig sa kanilang bahay at sa kanilang mga cellphones through our online application. Ang Heart of the Philippines, magandang Thursday. Thursday na.
0: Uy, Thursday na.
1: Thursday na, no?
0: Ang bilis.
1: Ang
0: bilis ng kasing bilis ng pagkawala ng...
1: Ay! Ayun na nga, Dr. Heart. Totoo ka dyan.
0: Parang biglang, dumadaan lang, ano?
1: Pay-sleep nga, sabi nga nila.
0: Hindi naman. Sleeping into, sleeping out of our hands. Grabe naman, sarap sabihan nung ano, no? Yung sweldo. Sana magtagal ka naman ng konti sa pitanga.
1: Kaya nga, pwede ba kahit isang araw man?
0: Eh paano kasi, nandyan si Judith tsaka si Jonah.
1: Oo, tsaka si Bill. Nakaantay.
0: Ayan, laban lang tayo, diba? Yes, laban lang tayo sa buhay. Ang pinaka-importante, dapat masaya tayo lagi, diba? Every day na hinaharap natin ang challenges sa buhay natin, eh, meron pa rin something na pagpapasalamatan natin dun sa up above.
1: Yes, diba? Kasi yeah, binigyan tayo ng blessings through our sweldo.
0: Alright. Ayan, it's a Thursday and welcome to the Thursday edition of Music from the Heart. Dalawang oras po tayo magsasama. Of course, we'll be dishing out all your favorite love songs until 11 o'clock. Plus, napakasarap po na chikahan. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, George?
1: Ay, eto, Dr. Heart, sweethearts. Ang ating question of the heart, kapag ba palaging ikaw ang nagsusori, healthy pa ba ang relasyon?
0: Ay,
1: kapag ano ba, oo.
0: Ano, kahit kasalanan mo, ikaw pa rin nagsusorry?
1: Oo, yung parang sige na, aminin ko na. Ako na, sorry na.
0: Eh kung wala kang aaminin.
1: Paano kung ano, kasi nga sabi nga natin may limitasyon ng bawat tao. Paano kung andun ka na sa rurok ng talagang ayoko na. Parang hindi na ako masaya sa ganito.
0: Parang gusto kong sabihin, hanggang kailan ka magpapakumbaba?
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Parang ganoon kasi, 'di ba? When we say sorry, talaga nagpapakumbaba tayo, 'di ba? Parang sige, I'll swallow my pride. Eto na, para wala nang gulo. Uh-oh. Okay, sige, sorry na, 'di ba? Kahit hindi mo naman kasalanan, 'di ba? Minsan may mga ganun.
1: May mga tao din kasi, Dr. Heart, na talagang eto, naririnig ko 'to na ayaw na nila ng gulo.
0: Oo. Kaya hindi ko siguro, gusto kusamok. Uy, sige na, sorry na.
1: Pero sa kugi, mo,
0: sige na, sorry na. Eh, galit ka pa rin.
1: Oh, diba? Basta nag-sorry na ako.
0: Again, yung ating question of the heart, kapag daw...
1: Kapag palaging ikaw na lang ang nagsusorry, healthy pa ba ang relasyon?
0: Ayun, usapang sorry tayo. Paabot niyo sa amin ang inyong mga messages through our text line 0917-1579-927. That's 0961-8924-927.
1: At sa mga naka-online, you can drop by and post your comments dun sa ating post at sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 931. And a time check is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Di ko kayang limutin daw, Dr. Heart. Mm-hmm. Pero...
1: Ano yung mga kasalanan mo?
0: Sabi ni Lizel Garcia, hindi ko kaya mag-isa kung wala ka.
1: Ayun. Kaya't magsusorry ka na lang, di ba?
0: Sorry na lang ng sorry.
1: Maybe you have the fear na baka, di ba?
0: Yes.
1: Humantong sa...
0: Hiwalayan.
1: Alam mo kasi yung awayan, no? Hindi nawawala sa isang relationship yan.
0: Yes.
1: Nandyan talaga yan, sinasabi na natin.
0: Lamas yan.
1: Oo. Just try to imagine two different people na pinagsama, nasa isang relasyon kayo. Di ba? In the word, take the word different. Magkaiba kayo. Di ba? Pero that's the power of love, George.
0: Correct. Diba? Oh.
1: Na talagang nag-meet kayo, nag-click kayo, naging kayo. And then that's all because of the work of love. Diba?
0: Tama ka. Yung work of love na alam mong itong taong ito ay may strangers kayo eh sa isa't isa. But you still choose to accept this person no matter what.
1: Kaya nga may tinatawag tayong getting to know stage.
0: Yes.
1: Diba? Kasi nga hindi kayo magkakilala. Hindi mo alam yung anong mga qualities meron siya, anong yung pag-uugali niya. Diba? So you have to get to know the person that you're going to love.
0: In short, process yan.
1: Yung...
0: Hindi siya agad-agad na kapag parang nagkapalagayan na ng loob. Ay, diba? Yun na.
1: Pero ang tanong ko, bakit sinasalo mo na lang lahat? Ikaw na lang lagi ang nagsusorry.
0: May sagot ako dyan.
1: Sige nga.
0: Dahil sa mahal ko eh.
1: Yun na nga. Takot ka nga mawala. Sabi nga ni Lizel Garcia, di ba? Hindi ko kayang limutin ka. Mawawala ka sa buhay ko. Ayoko yun.
0: Alam mo, may mga tao, Dr. Heart, na ito, may nakakausap ako na parang, but why do you still choose to be with this person na kahit yung ibang tao sinasabihan ka na na, huy, iwan mo na yan kasi ganito, ganyan. Hindi na maganda, hindi na mabuti na ganyan pa rin kayo. Kasi away kayo ng away, ikaw naman to pakumbaba na pakumbaba. Eh kasi ayaw mo na lang na parang, you know, the people around you, andun yung pressure din, andun din yung parang fear na baka kung magkahiwalay kayo, isipin nila na parang, ay, ano, kasalanan niya ni ganito, ni ganyan. Oh, without them knowing what's happening really inside the relationship.
1: Kaya nga sinasabi natin yung mga lamas dun sa relationship, yung understanding, yung patience. Well, it's not para dun sa isang tao lang. It's a, always remember that love is always a two-way street, di ba? So, kayong dalawa, dapat meron kayo nun.
0: It takes two to tango nga. Oh. At dahil ikaw naman ay sobrang mahal mo tong taong ito, na kahit ano pa ang ginagawa niya, ay si ikaw naman ang, sige, kaya mo yan. Suporta ako ng suporta sa'yo.
1: Pero ito ha, mga abused words sa relationship.
0: Yes.
1: Itong sorry at saka yung I love you. Diba? Yung dalawa eh. But have you ever thought, sweethearts, of saying thank you to your partner?
0: Correct.
1: Na?
0: Sana yun yung maging obvious word. Ano?
1: Diba? Alam mo, nakakalimutan natin mag-thank you sa mga bagay. Oh. Diba? Sa mga pinakita ng partner natin. Nakakalimutan natin yun.
0: Kasi nga, alam mo, Dr. Hart, ito ay according sa isang pag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Na yung mga tao kasi ngayon, because of the fast pace of our, you know, our daily lives, nagiging ego-centric na tayo.
1: Ayon.
0: Kaya minsan yung mga bagay na akala natin ay hindi ginagawa ng mga partner natin, eh kasi inuunahan nga natin, ito yung tamang hinala naman. Mm-hmm. Kasi ikaw, hindi mo, yung mga partner naman natin na sobrang understanding naman, hindi naman sila yung klaseng tao na, hindi, yung ginawa ko nung ganito, ganyan, ganitong araw, ganito, hindi na, nananahimik na lang, sige na lang, magilom na lang ko para wala na igupo.
1: Probably that could be one of the reasons, George, no? Yung pagiging egocentric natin.
0: Yes.
1: Kung bakit hindi natin nabibitawan yung salitang sorry.
0: Yun din. Pride. Yun.
1: Pride.
0: Si Pride Chicken.
1: Hay, nako, yung pride na yan. So, tingnan nga natin mga reaction ng mga sweethearts natin. Through our text line. From 6877, sabi niya, good morning, Prince Faisal Ampuan. Lagi po nakikinig ng Heart FM. Thank you. Maraming salamat po.
0: Ito, Dr. Hart, 2415. Happy Fiesta, Barangay Carmen. Viva, Our Lady of Mount Carmel. Pa-shoutout sa ACO o ACO Marketing Corporation from Cheryl Oporto. Marami pong salamat. Thank you.
1: Ayun, mula naman kay 8906. Ang haba nito. Sige, nahahamon ako dito. Sabi niya, pasensya, Dr. Hart and George, but saying sorry many times cannot mend a broken relationship. This constitutes a strained and unhealthy relationship. May mga tao na hindi marunong magpatawan sa mga naghihinakit sa kanila dahil sa pagiging disadvantages caused by their past in their early lives. So it's not easy para sa kanila. Others may be forced to move on in a different direction without forgiving them, given the severity of the actions done. So as for me, saying sorry many times, like I said earlier, sabi nga niya, cannot heal our hearts, even our relationship. Because sometimes we are very stuck with everything in the past without enjoying our life in the present due to hardship in forgiving our hearts. Pati ang ating prayers, hindi rin answered because of our anger and resentment. I'm sorry, I'm very emotional sa topic. Okay lang yan. 8906. Pero sabi niya, but I'm sure God will find a way to forgive us sa atong mga kasalanan through our prayers, even attending masses. Napakasarap na kanya.
0: Maganda yung kanyang punto. Alam mo, nung binasa mo to, Dr. Hart, may na-struck ako doon sa word na yung answered prayers natin, hindi natin napapansin because meron tayong anger. Hindi natin alam na, ay, pinagdasal ko pala to. Tapos ngayon, natutupad, hindi mo nakikita kasi iba yung nagiging diversion or iba yung nasa isip mo. Nata-divert sa ibang bagay.
1: Yun na nga sinasabi, George, di ba? Na huwag ka gumawa ng desisyon if at your peak, di ba?
0: Yes, kapag galit ka.
1: Galit. And also, on the other hand, pag sobrang masaya ka.
0: Huwag ka rin mangako.
1: Minsan kasi ito, sige, yung sinasabi mo, itong anger na ito. Naka-cloud yung ating mind, di ba? Na-overshadow lahat ng mga kabutihang nagawa sa atin ng partner natin. Diba?
0: Kaya tama ka, minsan dahil dyan, nakakalimutan natin mag-thank you.
1: Yun.
0: Kasi yun ang nasa isip natin eh. Yung parang, ay, galit ako ngayon. Galit ako ngayon. Pero di mo napapansin, marami na nangyayari sa paligid mo.
1: Ang sarap balikta rin, ano? Sinasabi na, instead na mag-sorry ka, para sabihin mo nalang, thank you, sinaktan mo ako.
0: Or thank you. Thank you dahil naiintindihan mo.
1: Ang hirap na ko talaga. Anyway, keep your messages coming, ha? Ang ating pinag-uusapan po ngayon, ang ating question of the heart, George.
0: Ay, kapag palaging ikaw na lang ang nagsosorry, healthy pa ba ang relasyon?
1: Do text us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Do a comment on our post and message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 14 minutes after 9 o'clock is our time. We'll be pausing for break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:20 ang ating oras, mga sweetheart. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na! Kami naman ni Dr. Hart, they were so having our teardrops, not on our guitars, but on the airwaves kasi grabe nun. Parang we are, hindi naman super affected, pero we got to be involved dun sa ating question of the heart, wherein, kapag ikaw na lang ba nagsusorry, healthy ba yun sa relasyon? Ang hirap naman kasi ikaw yung sorry ng sorry, tapos yung partner mo naman parang kebs lang, ano. Dapat kasi, kapag nagsusorry, walang problema doon. Walang problema sa pagsusorry. Sabi nga nila, it's a act of love. Pero, abusar. Di ba? Tawag nga dyan, abusar. Very abused word. Oh, in the history of men. Di ba? Sabi nga nila, ang isang healthy na relasyon ay hindi tungkol sa kung sino ang lagi nagsusorry, kundi kung pareho kayong handang umintindi, umako ng pagkakamali at ayusin ang relasyon. Dapat teamwork nga, di ba? O, di ba, Frankie Du? Hi, good morning sa'yo. Sabi niya, morning Doc Hart and Sweet George. For me, hindi na. Sa maayos na relasyon, hindi ikaw lang dapat ang laging nagpapakumbaba. Kung ikaw palagi ang humingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan, unti-unti kang naubos at nawawalan ng halaga. Ang tunay na pagmamahal ay nag-aayos ng sabay. Hindi ikaw lang ang nagpapakumbaba mag-isa. Nakasawa na po, maawa ka na. Charot! Thank you, Frankie. I do like that. At kung kayo naman ay may gustong i-share, you might as well share your experience din, ano. Pwedeng-pwede. Oh, basta pwede kayo dun sa atin pong text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Diba, Dr. Hart?
1: Yung wala akong headphones. Wala akong naririnig. Wala. Yan na. Okay na.
0: Okay na. Ayun na nga, sabi nga ni Frankie Du, Dr. Hart, kung ikaw na lang daw palagi humingi ng tawad kahit hindi ikaw may kasalanan, unti-unti kang naubos at nawawala ng halaga.
1: Nakakaumay din yun, di ba?
0: Correct. Oo.
1: Te, hanggang kailan kang ganyan? Or bossing, hanggang kailan kang ganyan? Di ba?
0: Di ba pwedeng magpaubos kahit gamay lang?
1: Mm-hmm. Hindi, syempre naman. Panawagan din sa mga kasalanan.
0: Yes. Diba? Mag-sorry naman.
1: If you say sorry, mean it, di ba? Yeah, sinasabi natin, mean it. Meaning that you won't do it again.
0: Mm-hmm. And it doesn't make you less of a person kapag nagsasorry ka.
1: Nagiging excuse na nga lang daw yung sorry na yan eh, para gawin ulit.
0: Yun
1: diba?
0: Nga.
1: Kasi may sorry naman, di ba?
0: Alam mo naman, Dr. Hart, wala namang perfect situation sa everyday. Mm-hmm. Sabi nga nila, human as we are, minsan talaga may mga nagagawa tayong pagkakamali na maaari, posible, case-to-case basis, na pwedeng maulit, but not 100%. Kasi it's very unique. Hindi naman ganun at ganun na lang yung pagkakamali mo. Pero alam mo na, kapag nagkamali ka ulit, you know what to do. You know how to cope up with the mistake na nagawa mo.
1: Ayun. You cope up with it and yes. You move on. Yes. Diba? You move on to the next chapter.
0: Correct. Diba? Huwag mong i-divulge yung sarili mo dyan sa sitwasyon na yan. No?
1: Mm-hmm. Actually, biblical yan eh. It says in Proverbs 17:9. Diba? Those who forgive offenses foster love. While those who continually dwell on or repeat past mistakes. Ayan. Destroys relationship. Ayan. Wala talaga yung aking headset.
0: Wala siya.
1: Na-off. Ayan. Wala akong marinig. Anyway, yun, di ba? Biblical yun. Do not dwell on your past mistakes. Di ba?
0: Sabi nga din sa Bible, you forgive 777 times.
1: Wow. But wag sana maging pass, maging gate pass natin yun, ha? Lagi na lang. Sige, I'll commit again 7,777 times.
0: And speaking of sorry, speaking of sorry, may nagsasorry dyan.
1: Ano lang naman ang kailangan? Pagpapatawaran sa isa't isa.
0: Yun, diba? Pagkakaintindihan.
1: Dapat kasi naman, parang jembong-jembo naman yung ano sa atin, question of the heart natin.
0: Sa mga sa mga humingi ng sorry, sige.
1: Talaga. Ah, sige, meron tayong post dun ha, sa ating Facebook page. Mahal kayo mag-send ng inyong reaction at inyong views dun sa mamaya-mayang konti. Babasahin namin ni George yan. Oras natin, 29 minutes makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa Manukan.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:39. Ipagpatawad mo by VST Enco. Nako, isa sa mga kanta talaga na kapag ay nako mapasaylo magid ba kung kinsa may mukanta. And then ganito yung boses kalami, di ba? Ay nako mga sweethearts, when it comes to pagpapatawad, we consciously gave that, pero sabi nga nila, to forgive is really not to forget.
1: Pinatawad mo na ba yung mga nanakit sa'yo?
0: Oo naman.
1: Mga talaga.
0: Mga, pinagpasa Diyos ko na sila, Dr. Hart. Bahala na si Lord. Ay, naku. Wag tayo mag-dwell doon sa, kasi negative feeling yun, Dr. Hart eh. Sa Bisaya, ang tawag natin dyan, magdumot.
1: Oo.
0: May grudge ka doon sa tao.
1: Mahirap yun. Mahirapan ka mag-move on.
0: Correct.
1: Di ba? Mahirapan ka mag-move forward. Hindi mo ma-achieve yung go, grow, and glow.
0: Oh, di ba?
1: Di ba?
0: Hindi ka talaga mag-grow.
1: Ay, naka. Sabi mo nga daw kanina, yung according daw sa pag-aaral, George, sabi ni Paparu, ikaw ba may according ka na rin ba?
0: Meron na Paparu, pero according pa rin. According pa rin siya.
1: Nako.
0: Ay, nasa ibang nation nga, sabi mo.
1: Imagination.
0: Nasa imagination.
1: Nako naman yan. Okay. Anyway, yun na nga. Parang nakikita ko sa mga messages ng mga Hartinians.
0: Hartinians? Gusto ko talaga yun eh.
1: Mga sweethearts natin, di ba? Na parang hindi healthy. Parang negative talaga para sa isang relationship na isa na lang ang laging nagsusorry. Di ba? Palagi na lang.
0: Mm-hmm. Alam mo kasi, Dr. Hart, eto may ano din ako. Kasi hindi naman tayo mind readers lahat, ano. Mm-hmm. Minsan, may mga, hindi naman ito nangyayari sa babae or lalaki or vice versa. May iba na ayaw na lang sabihin yung dinaramdam nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun na nga, parang ang gusto nila is, alam mo yung parang sinusuyo pa.
1: Yan.
0: Oo. Yung parang pakipot-kipot, saput-saput.
1: Saying sorry, it's also a sign of love. Na, diba?
0: It's an act of love.
1: Yeah. Namahal mo yung isang tao. Alright, eto muna mula kay Richelle Nava. Sabi niya, to be honest, dili na healthy para kasi sa akin, kapag ikaw na lang permi ang nag-adjust at sige dawat sa blame, para lang walang gulo, that's not love anymore. Nagsusorry ka, dili tungod kay nakasala ka, kundi dahil gusto mo lang isave ang inyong relationship. Pero ang ending, ikaw ang nag-inusarang nagalaban. Samtang siya sige nagdawat sa imong pasensya without actually changing. Yun ang mahirap. Na hindi nagbabago. Ang gugma, muratag nagunit og pising. Okay lang magpakapit-kapit bisan sakit. Pero kung ikaw na lang pirmi ang nagunit, samtang siya dugay radi ay nag-let go. Nako, please buhi ina na. Sabi na. Ayaw, sige, sorry sa taong walay pakialam kung nasamad na ug maayo ang imong mga kamot.
0: Oh.
1: Di ba? Parang sakakahawid mo dun sa PC na yan.
0: Oo. Mm-hmm. Sabi nga, minsan to let go is the best thing to do.
1: Yeah.
0: Oo. Sabi naman ni Maymay dito, depende sa situation.
1: Pwede, pero depende.
0: Kayo nang pumili.
1: Pwede, pero depende. Diba?
0: Tama. Sabi niya, pero same na ako. Cheat ang issue sa akong partner. No way. Sometimes we meet people in our lives who we thought would be our forever, only to realize that it was never meant to
1: be. Mm-hmm.
0: Pero, dili reasons nga ikaw agugman, ikaw na lang pirmi mag-sorry. Kita mag-good the build ani nga relationship. Kita duha dapat magpaubo sa tuang pride. Walay makasolve kung kita duha taas o garbo. Pero dili sa tanan panahon kay nimo, kaya nimo sabton sa sitwasyon. Kay lisod man, mawadan o gugma ang taong pirmi gasabot sa imong mga mali. Every day that we live can be a day in which we learn a valuable lesson to take with us for the rest of our existence. If you are willing to make a full-fledged effort to participate in and learn from every moment we experience, just because you're saying sorry always, maging okay na tanan. Ikaw na magpakumbaba, bisan dili nimo sala, it's big no. too much toxic talaga. Just because you have experienced pain doesn't mean you won't feel happiness again. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways po. Maturity has nothing to do with age. Maturity comes from experiences, mistakes, learning, and understanding. Making mistakes is better than faking perfection para lang magstay siya sa imuang aside. Murara ginagago ni mo imong kaugalingon sa taong cheater. Sad but reality. Truth hurts.
2: Ayun.
0: Grabe talaga naman. Ramdam ko yung hugot ng mga tao.
1: Talagang binuhos niya lahat dun sa ano niya. Sa letter niya.
0: Parang letter na. Liam na ito.
1: Ah, di ba? Kasi based on experience yun eh.
0: Correct.
1: Ay, nako. Talaga naman.
0: Okay,
1: mahirap
0: naman.
1: Kasi, di ba? Pag hindi sincere. Yun ang sinasabi natin kanina, George. Mahirap pag hindi sincere yung sorry. Parang pinifake mo na lang, di ba? Na ganun.
0: Mm-mm. Alam mo yung parang nagiging reflex mo na lang. Oh. Ay, sorry.
1: Walang nare-resolve na problema sa ganung klaseng pagsusorry.
0: True.
1: At inuulit-ulit pa.
0: True.
1: Di ba? Ayun. Pero sa kanya naman, mabigat daw talaga kasi nga nag-cheat daw eh.
0: Yes. Uh-huh. So,
1: pero meron din namang iba na papatawad ha? In fairness. In fairness dun sa iba na nakaka-experience na yan. Napapatawad pa rin nila. And then, siguro talagang very sincere. They accepted na yung pagkakamali para dun sa, yes, para dun sa nag-sorry ha. In-accept yung pagkakamali and then build a new one. Diba?
0: It's a good way na pinoint out mo yan, Doctor. Kasi marami, kunwari ganun. Mm-hmm. Tapos, ginajudge nila yung nagpatawad. Pinatawad mo. Naku, gagawa yan ulit ng ganito, ganyan. Naku, huwag natin i-judge yung mga tao kasi they have their own reasons kung bakit gano'n.
1: Sila at sila lang nakakaalam nun kung true. Bakit nila ginawa yung desisyon na yan. Diba?
0: In other words,
1: do
0: huwag
1: not
0: kayo
1: judge,
0: makialam.
1: No? Tama. For you are not a judge.
0: Judge.
1: Your honor.
0: I agree, your honor. Totoo.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Pero yun na nga, if it's worth saving, then why not save it? Diba? Pero pag sobra-sobra na rin, napupuno ka na, yun na nga. Kapag puno na ang salop, sabi nga ni FPJ, dapat nang kalisig, di ba? Pag nauubos na nga yung PC na hinahawakan mo, na pilit mong pinipigilan, you have to let go of it. Pag masakit na masyado sa kamay mo. Sabi naman ni Jocelyn Dunoy, for me, hindi na, pero dahil mahal, palagi ako nagsusorry. O, di ba? Mabuhay po kayo.
0: At si Marabik Tawi naman, diligid na healthy ang relasyon kung ikaw na lang ang lagi nagsusorry. Malnourished na. Kaya dili balance ang pag-intake of sorry.
1: Ayaw.
0: Tama.
1: Tama.
0: Sabi mo nga, go grow and glow.
1: Go grow and glow. O, yan.
0: Malnourish kung
1: hindi na nga balance.
0: O, di ba? Tama.
1: Sabi naman ni John Ricks Laurel, sabi niya, thank you for making me sad. Aww. Ang bigat naman. May hugot ito. There's something behind this message. John Ricks, ano ba yan? Sige nga, share mo nga.
0: Kwento mo. Marika Yamba Laurel naman, for me, hindi na, but I have only two words. Mag-asawa, love and respect. Ah. It's best to say thank you.
1: Oh, di ba? Sige, keep your messages coming. We have 11 minutes more to go before we hit 11 o'clock. At babasahin pa namin lahat po ng mga messages ninyo.
0: Dumadami.
1: Oo. So pagbabalik po namin ni George, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
3: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Huwag dilat ng mata, ikay hindi lang alaala.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Our very own TJ Monterde. Let's dating tayo, di ba? Dahil sa mga pag-aaway na yan, naging dating tayo.
2: Pero sana humingi ng tawad.
1: Sana, di ba? Alam mo, mga battles yan sa isang relationship, George.
2: Correct.
1: Sometimes, nasasaktan talaga natin ang isa't isa, yung mga partners natin. At sometimes, meron lang akong ipapoint ata. Meron din tayong tinatawag kasi na unintentional hurting dun sa partners natin. Di ba? Yung baga hindi natin sinasadya. Na hindi natin, I mean, hindi tayo conscious na nasasaktan na pala natin yung partner natin. Marami tayong mga ginagawa ng ganyan. Example na lang, yung mga nagla-like-like, nag-heart-heart tayo sa post ng iba. Di ba?
2: Totoo yun.
1: Siguro nagsisimula sa pagsiselos ng partner natin. Pero deep inside, isipin natin, tao din yun yung ating partner. He or she is also an individual person with human emotions.
2: Yun.
1: Diba?
2: Totoo. Mm-hmm. Hindi naman ibig sabihin na walang i-make and naiintindihan ka na.
1: Yung mga tumitingin sa iba na nakakita ng sexy, unintentionally talaga nasasaktan natin yung correct partners natin. Diba?
2: Si Magan kagmata.
1: Totoo yan, ha? Reality talks ng sinasabi ni Dr. Hart.
2: Nangyayari ito.
1: Tapos nagsishare ka sa partner mo. Alam mo, sinabihan ako ng kasama ko na nakakrush sa akin na ang ganda-ganda ko raw ngayon. Diba?
2: Talaga?
1: Wow. Eddie, wow. Yung mga sumasagot na gano'n. Eddie, wow. Eddie, okay. Good for you. Diba?
2: May mga iba pang, sige, kayo na. Kayo na lang magkayo.
1: Diba? Pero nasasaktan mo na yung feelings ng tao yun.
2: Unintentionally.
1: Diba? Ayan. Gusto ko lang maisingit.
2: Correct. Tama naman yun. Kasi isa din yun sa mga dahil. Alam mo yung mga petty fights?
1: Yeah. Kasi yung pagsisorry, kasi napofocus tayo dun sa malalaking away eh. Mga
2: correct,
1: malalaking
2: correct
1: kasalanan.
2: Oo.
1: Pero yun nga, sabi mo, petty fights, di ba? Petty grudges.
2: Correct, petty grudges. Tapos, pag yan nag-accumulate, ay wala.
1: Nako, alam na natin sa patungo yan.
2: Chachabog yan.
1: Sa malaking, Alam mo, yung pag naiipon, yung mga maliliit
2: correct
1: na ganyan.
2: Correct.
1: Nako, tapos walang sorry na tatanggap. Ay nako. Tapos pa ulit-ulit na ginagawa. Ay nako, lalakit-lalaki yan.
2: Ang tawag dyan, trigger, di ba?
1: Demsoy Robles, dyan po sa may maramang bukid nun. Good morning po sa inyo.
2: Ayan. Good morning kay Anthony ng Frogman Taxi.
1: Ayan. 2745, sabi niya, good morning. Good morning sa inyo lahat dyan. Mga Santa, taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Uy, Carmen din bala ito? Oh, fiesta din dyan sa inyo?
2: Fiesta. Hi, Rai.
1: Sabi niya, busy daw ang alko. Ay, talaga? Bakit kanina pagdaan ko dyan wala?
2: Wala ngayon kasi na.
1: Happy Fiesta daw, Barangay Carmen. Happy Dinugan Festival. Ayan. Viva Senora Nuestra de Mount Carmel.
2: Ayan. 4268 naman. Good morning, Dr. Hart. Ma'am George, namin ako karon. Hi, Ma'am Irene at ang Gales family. Maayong buntag.
1: Wala naman kay 3363. Sabi niya, good morning, Hartinians.
2: Hartinians.
1: Pasag di oy ang gaba, dili magsaba. Pero ang yun, permiso daw magawa sa baba sa mga biga-biga.
2: Ano kaya yun? Secret.
1: Nasa mid ako dun, hindi ko masabi, hindi ko mabanggit sa ere.
2: Ayun nga. Ikaw si Junros, ha? Si Junros, ng JL Flower Shop. Ayan, 0382, this one just came in. Ayan, shout out sa driver nila na si Romeo Adahara. Lagi nakikinig ng Heart FM. Shout out ko sa ex na ko. Nakita na ko kagahapon.
1: Why?
2: Naanay lai.
1: Ah.
2: From Feli Vlog.
1: With all the crying emoji.
2: Yes. Diba? Will.
1: Saktan talaga.
2: Sabi nga niya. Thank you and God bless. Going sila na CDO. Uy, mag-ingat kayo ha. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.
1: Ano na, ma-advise ko lang nito. Marireset ako dito, go, grow, and glow.
2: Correct. Totoo yun.
1: Let go, grow, and glow. Diba? Eventually, I'm sure you will glow.
2: Lalabas at lalabas yan.
1: Ayan na. Eto na nga.
2: Lumabas na nga.
1: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Hindi yan. Might have pressed the wrong button. Let me check this one out. Ayo! Okay. Alright, eto na. Paikot tayo ruleta, George. Ay, manggagaling. Alright, this is actually our third winner, no? Para sa araw na ito.
2: Yes.
1: Congratulations sa mga winners nga pala kanina, ha? Cynthia Abrogar ng Zone 5 Barangay Bayabas at ganun din kay Tetax Lopez ng AZ or A2? Is that AZ?
2: Oh, A2.
1: A2 5AM Taxi. Congratulations kayo po mga winners kanina sa oras po ni Jason Steele. At eto na, sa matay bubunot George.
2: Barangay Nazareth tayo, Dr. Har.
1: Barangay Nazareth. Alright. Bunot tayo from the dropbox ng Barangay Nazareth.
2: Ayan na. Ito na ang aking nabunot. Mula sa ating dropbox ay Barangay Nazareth lang ang kanyang address, ha. Mm-hmm. Congratulations, April May Tumanda.
1: April May Tumanda. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin, ha. Taga Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Dali na, claim mo na yung papremyo na bugas at ganun dead groceries, ha? Mula po sa inyong Heart FM. At syempre, ang ating The Price is Rise Overload.
2: Ay, atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Babalik pa kami ni George, final set, one last song para sa ating programang Music from the Heart. Right here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Cushie. Sorry na nga. Sorry na. Good.
1: Sorry na, baby.
0: Sorry na pa. Ginawa, okay na to.
1: Ayaw na hilak, baby na.
0: Ay, nako, sarap na mga eksenang ganyan.
1: Correct. Diba?
0: Yan, para nafe-feel natin mas na nadagdagan yung love. Correct. Diba?
1: Pero bakit ganun, Dr. Herta, do? Kapag nagsusorry tayo, parang naiiyak. Marinig mo lang yung word na yan, parang ikaw din parang nagiging emotional ka din.
0: Those were the stories being uttered in the most sincere way.
1: Yun.
0: Diba?
1: Naiyak ka na lang ba na, ha?
0: Oh. Diba? Kung ikaw yung, ikaw yung sinasabihan ng sorry, ikaw yung naiiyak.
1: Yes. Oh, oh. Parang hindi ka na makaimik tuloy.
0: Kasi nga, nafe-feel mo na sincere yung tao yun na nagbigay ng sorry sa'yo. Nagsabi ng sorry sa'yo. Diba? Ay, nako.
1: Sorry, diba? Not sorry.
0: Sige, may mga pahabol pa, George. Sabi naman ni... Sige, go ahead.
1: Sabi ni Ate Gigi Hazel kay ito namin, depende sa sitwasyon, pero kung palaging ikaw na lang ang nagsusorry, hindi na yun senyales ng isang balancing relasyon. Mm-hmm. Kung ikaw na lang ang lagi nagsusorry, kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan, maaaring mauwi ito sa pagkapagod, mm-hmm, sa manang loob at pagkawala ng tiwala sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng beses na nagsasabi ng sorry, kundi sa kala o kakayahan ninyong parehong managot, makinig, at magbago para sa ikabubuti ng inyong relasyon.
0: Ah, diba? Oh,
1: high simplicity vulcanizing and car wash dyan sa may para makabalan. Thank you.
0: Si Tuni Javier. Sabi niya, para daw sa kanya, lagi na lang ako hihingi ng sorry, away, bate, ganun. Hanggang pag mumukha nyo, bati na dyan kayo. Yun na nakakatakot. Okay. Pag lagi kayong away, bate, padulungan ninyo na bati na inyong naong.
1: Exacto. Tama.

0: Ayan, bati na dyan daw kayo pag naglagot yuko ulo. Ako daw, lagi daw niya. Ang iyong pinapakawalan ko na lang para ano yan, para pinakawalan ko na po, magulo lang buhay, may karelasyon. Talaga na. Masaya pag mag-isa. Buti ang single dad, okay pa buhay. Shout out kay Tony Boarding House, kay ano to, si Taki, Sita, kay Shane, kay Mirai, and kay Chen Chen at Angel, at sa Carmen, kina Gian, kay Ella, kay Joe, Kat, Kat Kat, at sa lahat daw na nakikinig ng Heart FM. Gusto kaayo kahit saan.
1: Maraming salamat.
0: Malakas daw talaga Heart FM, nakasabi nila.
1: Ay, yun talaga.
0: Parang papunta na yata dun sa ano.
1: At kami po ay umaapaw aming kasiyahan. Maraming salamat.
0: Speaking of thank you, gusto ka nalang mag-thank you sa inyo na.
1: Oh, salamat po. From the bottom of our hearts. Maraming salamat.
0: George, healthy nga ba sa isang relationship na ikaw na lang lagi nagsasorry?
1: Ang take ko dyan, walang problema mag-sorry as long as kaya mong panindigan. Period.
0: At huwag nagagawin pa ulit.
1: Oo, correct.
0: Yung pagbibigay ng sorry or yung sinatawag nating apology is a very powerful healing tool sa inyo pong mag-partner. No, it helps you move forward and invites forgiveness na para sa isa't isa. Well, eto lang po, sweethearts, tandaan nyo. Na sa bawat conflict na inyo pong nariresolve together only leads to a stronger and healthier relationship. Nagpapaalam na po kami. Susunod na programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone, 11 na till 1 o'clock in the afternoon. Si George, babalik mamaya.
1: Oh mamaya, Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3. Kita gits!
0: This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Gonna be leaving you the song from Brownman Revival. Sorry na, pwede ba? Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:41 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga busy-busy na mga sweethearts natin ngayon, ha? Ano ba yung mga ginagawa niyo dyan? Oh, sana nag-enjoy lang kayo sa mga ginagawa niyo, ha? Yung mga nasa opisina pa rin natin, mga sweethearts natin, how are you doing on a Thursday? Di ba parang amoy na natin yung weekend? Very exciting na. At saka malapit na rin ang birthday po ng basta secret Ramanda ito. Happy listening sa mga Lola Amy, ha? And also sa ating mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan ng ating BBQ family. Oh, at saka happy listening kay Miles. Ako Miles, ilang buwan na lang birthday mo na, ha? That's gonna be on December 18, di ba? Oh, happy listening po sa inyo, ha? At saka happy listening din sa ating mga pasahero ngayon. Oo, mga commuters natin, ha, sakay sa kanilang mga paboritong mga modern jeepney buses, modern jeepney. Jeepney na buses, diba? Orozco Minibus, ang ating mga Donsals, ang ating Raisem Bayan, oh, yung biyahe dito sa may Grand Europa. Happy listening po sa inyong lahat, ha. Kumusta din po ang ating mga sikat-sikat drivers dyan po sa may Puntod. Shoutout din po sa ating mga sweethearts dito sa may Carmen. Happy fiesta po, Barangay Carmen! Frankie Du, asa man taon niya. Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Madonna and Child Hospital. Ron, happy listening po si mo, Ron, ha. At saka mag-enjoy tayo dito sa ating programa kasi maya-maya pa lang. O, mamimigay rin tayo ng bigas, ha, sa ating The Prices Rise Overload. Anyway, para sa mga pabate, 0917-1579-927 sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Alright? Let's be happy today! Wala na ng mga saput-saput niya. Happy listening kay Sarah. Hello Sarah, love namin si Sarah, ha. Hope to see you soon at saka mag-ingat po sa biyahe. My condolences to your family nga pala, ha. Coming from all of us here sa Heart FM. Right? Honors natin, 44 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Makabuhay! Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mga aktibidad para sa nalalapit na Higala Eye Festival 2026 bilang bahagi ng pagdiriwa ng kapistahan ni Senior San Agustin. Nakatakdang opisyal na ilunsad ang Higala Eye Festival 2026 sa Agosto 6 kung saan inaasahang dadagsa ang mga residente at turista upang makiisa sa iba't ibang programa at selebrasyon. Batay sa sinagawang initial coordination meeting, magkakaroon ng 7 pangunahing aktibidad o core events, 17 accredited events at 3 special events na tampo sa pagdiriwang. Maging ang kauna-unahang Higalaay Open Pickleball Tournament na inaasahang lalahukan ng mga manlalaro at sports enthusiasts mula sa iba't ibang lugar. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan kasama mga katuwang ng ahensya at organizers upang matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagdaraos ng taunang Higala Eye Festival. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. 12:48 ang oras natin. We don't talk anymore. Bakit kaya? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto na, pipili na naman tayo muli ng maswerteng mananalo ng ating The Price is Rise Overload. Eto na, umiikot na po ang ating ruleta. Sino kaya yung ating next winner? Dito tayo huminto sa may Balulang. Buno tayo dito ha. Galing dyan sa may Manggahan, Barangay Balulang. Congratulations kay Rosalie Damit. Oy, congratulations to you. Nanalo ko po ng Bicas at Grocery Items. Pakikuha lang po. Dito sa aming himpilan, located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, tapat sa West City Central School. At saka huwag kalimutan po ang iyong idea, Ma'am Rosalie ha. Rosalie Damit, congratulations to you once again. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa iyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 12:49 na po ang oras natin. Coming right up, music from John Legend. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 12:59 ang oras natin. Fine time for Harvey's Town. The meantime, susunod na po si George, magbabalik siya sa programa niyang Dear Heart. At siyempre, babalikan ko kayo mamaya alas 3. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap
1: na balik-balikan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1:30, exactly 1:30 is our time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. Reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Isang masayang hapon sa ating lahat. Masayang-masaya tayo kasi okay pa ba yung sweldo? Diba, at least, we're still very grateful for the blessings that we are having. Pero, ayan ha, mag-ipon, talagang mag-spare ng extra for yourself. At don't forget to reward yourself, diba? Ano ba ginagawa ninyo when you have a pay? Like, kumakain ba kayo sa labas? Yung mga ganun. That's okay, as long as meron kayong pang extra. Diba? And Forevermore for You by Side A. That song is or was brought to us by McDonald's. George is up for you, mga sweethearts. Grabe naman yung linyahan ng mga love song mo. O nga eh, sabi ni si Frankie Du, very nice kayo yung playlist, Sweet George. Well, para po sa inyo yan. Deserve na deserve. Sabi naman ni 5861, request kong song. O sige, mangita tayo ko, oh, friend, a girl. O yung 35 years old, pababa. Kanyang number 0931-700-5861. Si JR pala ito from Villanueva. Magandang hapon. Thank you for listening. At sa mga gustong magpa-shoutouts and requests, go ahead and fly it out. These are the numbers, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 132. Boyzone and many more will be serenading us. Keep it right here. Dito ka lang sa talagang pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 145. And George Benson and Roberta Flack, just, you know, made us feel the love mood with this You're the Love of My Life. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hello sa mga sweethearts ko na nakikinig sa atin sa May Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Sabi si Raito, super kainit sa panahon, sa makainit sa ilang gipang bati nila sa feelings. Happy Fiesta, Barangay Carmen, Happy Dinogan Festival, Viva Senora Nuestra de Mount Carmel. I'll try to play your requested song. Maraming salamat. Thank you for listening. Uy, Fiesta, Happy Fiesta mga kapitbahay dito sa Barangay Carmen. And yes, to Viva Senora Nuestra de Mount Carmel. And pray for us. Thank you po. We love you. Kuya Joseph, cute Miss G, greet na ako ng happy birthday. Uy, from fiesta to birthday. Oh, happy birthday to Juan Simos Oclaret. Maraming salamat for always listening. At sa lahat ng mga kasabayan niya ngayon, oh, happy birthday sa inyo. Oh, greet din natin ang kasamahan ni 86003. Kasi Manny, oh, papunta sila ng LTO Agusa na minami sa inyong music, gikan kang Wari Bars. Maraming salamat. Enjoy lang kayo sa biyahe, ha? Oh, stay safe, ha? Ano yung bilin ko basta ano, bibiyahe talaga? Ah, diba? Oh, eyes on the road and ears on your stereos. Anyways, mga sweethearts, mga gusto pa magpa-shoutouts and request, yes, please. Oh, don't be shy. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 147, magbabalik ako. Yes, I'm on a break. But my love songs will continue to play for you. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:14 ang ating oras. Pangako. Ay. Grabe naman yung mga big words ng mga pangako na yan. Nako, sabi nga nila, minsan kapag nangangako, napapako. Madalas nangyayari yan sa mga naliligaw, curtain stage. Pangako ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Pangako ko sa'yo, ibibigay ko ang buwan at ang bituin at ang lahat ng mga planeta sa buong galaxy. Aanin ko naman yung planeta, uy. Aanin ko yung buwan. Aanin ko yung mga stars. Ano yung makakain? Masishare ko? Hindi. Ganun daw pag-ibig. Minsan may mga pangako tayong na ibibigay just to prove our intention doon sa tao. O, diba? Kaya kung magpapaligaw ka man, make sure na yung naniligaw sa'yo, kayang panindigan yung mga ipinapangako. Diba? O sige, pangako ko sa'yo. Oo, pag naging tayo, magiging ano tayo, magiging happy ang ating family. Oo, ganun. Kasi gagawin ko ang lahat. Oh. Nako, sana lang, ang dasal ko dyan ay kapag ganun na, umabot na sa ganung pangakuan, ay maitupad. Diba, maipatupad. Ay nako, George, second hour na kasi ng ating Dear Heart, kaya maraming nasa isip. Ngayon naman, let's hear out your messages here through our text lines. Maing hapon, amina ko karon, nakamuloog ka. Siguro tapos na to si Mami Elaine. From Barangay 17, Burgos del Pilar, Angales family. Maayong hapon. 7528. George, sige daw, B, paapila ko. O sige po, I'll take note of your details. Si Ate Lizelle Dikdikin. Ayan, si Ate Lizelle Dikdikin mula sa Zone 1 Bulwa. Sige, noted. And gusto ko lang i-invite yung mga taxi drivers na wala pang entry dito. Lahat ng drivers, yes, isend

0: niyo ang pangalan ninyo. Kung kayo po ay taxi, send the name of your taxi. If you're a TNVS driver, pati ng inyong number para makasali sa ating The Price is Rise Overload. O kasi may nananalo, may mananalo na driver. Oh, sa bawat natin or sa isang araw. Kaya go ahead, send your entries na ha. And also text me, ito yung mga numero where you can send your details at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayandior City. Follow, like, and share. Okay? Okay. Alam, magkape tayo. Medyo masarap ang panahon ngayon para magkape. Gadag-um na. Anyways, I'll be back with more of your favorite love hits. Keep it right here. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:30 ang ating oras. And what a song to ponder ngayong Thursday afternoon. Habang kayo ay busy out there na nagtatrabaho, busy out there sa negosyo, hala, nag-serve sa mga customers na naka-background kami. Well, this is something for you to relax on. That's Hold Me In Your Arms by Southern Sons. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ang saya lang naman. Diba? That I can see and hear her na parang kayo ay nagre-relax. George, baka relax mo mga kanta. Ay, kalami, anak, paminawon. O kasi, meaning to say, we have achieved our goal. Na sa ganitong oras, wala, relax lang yun. Hala, pag-unwind dia if you want. Or while you are on duty. O, di mainit ang ulo mo ba? Kasi love songs at ang tabian na babae na ito. Anong gugulo sa inyo mga hapon? Hi to Zanella Jane Foslier sa ating Facebook page. Sigal, try to play your requested song. Hello sa mga sweethearts natin dyan sa may gihian impasugong Bukidnon. Maraming maraming salamat. At si Ate Arlene Abad Patriana, happy birthday, Russell Sakib Bagaho. Oh, madami nagbe-birthday ngayon. 7805 naman sa ating text lines. Happy listening to Reggie, Reagan, Danica, Angelica, Princess, and Richelle of Bonbon. Mamaya ha, antabayanan ang aking pamimigay ng blessings. So, may blessings akong ipamimigay. And if you still wanna shout out and request, yes naman, pwede pa naman. Go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yeah, did you got it? Yes, please. Para everyday kayong makagreet dito. Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 2:31. I'll be back with the music from Barry Manilow and many more. Dito ka lang ha. Hawak kamay tayo magsasama sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang laki kas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. 2:45 na, 15 minutos na lang bago po mag-alas 3. Ayan na, mukhang nagbabadya talaga yung ulan, mga sweethearts, ha? Mag-ready na lang tayo. It's better be ready than to be sorry, di ba nga? George, reminding you. Oh, na magdala ng payo, magdala ng raincoat. Uy, sa mga ano pala natin, ha? Sa mga riders natin, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. Marami tayong nababalitaan lately, ano? Pero, yeah, I just want you to know that we appreciate you. And we're here also to shout for your protection and to have your rights being ano executed ano para ay nako talaga naman bakit naman kasi di ba pwedeng love na lang o di ba pwedeng peace na lang tayo wala na mga negative no ay nako ang sarap mabuhay sa mundo na lahat ng tao ay nakangiti di ba 8681 o ngita daw siyang textmate o 30 years old pataas babae. Oh, si Rodel daw siya. Ito ang kanyang number. You might want to, you know, send a message. 0975-840-8681. Isa pa? Oh, sige. 0975-840-8681. Sabi naman ni Frankie Du, mura magmakinuktok na ko sa imong kanay sa mga gipantukar ni mo, George Oy. Magka-refresh a heart. Ay, gusto ko yan. Di ba? Wala lang. Para just to make you feel love and unwind on this very stressful. Nakaka-stress na lately. Kaya naman, 2:46. Hop, mamaya na yan. Yung mga love songs. Blessings muna. So the prices rise. Overload. Hala, hala, hala. Ang aking wheel is very excited. Kaya naman, let's go! Uy, remind ko lang yung mga sweethearts natin, ha? Na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. O bago ko i-announce yung aking winner. O para makapunta dito, siguro bukas na lang. Kasi mukhang umuulan-ulan na. O diligid maayo ang panahon. Sige, tomorrow, ha? Be here. Magdala ng ID na sa 5th floor o FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Yan ang ating ano, yan ang ating location ng ating studio. O dito lang yan sa may Vimenta Boulevard, Carmen, na nagfi-fiesta ngayon. Happy fiesta. Ayan. Ito si na Cynthia Brugar ng Barangay Bayaba Zone 5, Teta Clopez ng A2 Sam Taxi. April May Tumanda ng Barangay Nazareth, Rosalie Damit ng Barangay Balulang Manggahan. At sa aking winner ngayon, tayo po ay dito na tatigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, thank you po. Ayan, maraming salamat. Ang akin na bunot, bunot. Ang kanyang address ay mula sa Zone 6, Barangay Bayabas. Congratulations! Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6. Ikaw ang ating winner. You know the drill, ha? Pumunta na dito. Bukas. Pero di gid maayong panahon. Anyways, ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 14 minutes bago mag alas 3. I'll be back. Final set. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Pinatigil ng City Veterinary Office ang ilang vendors sa Cogon at Carmen Market sa pagbenta ng frozen meat matapos silang mabigong makasunod sa mga umiiral na regulasyon sa tamang pag-iimbak at pagbibenta ng mga produktong karne. Sa magkasanib na inspeksyon ng CDO, National Meat Inspection Service, at City Health Office, nakumpiska ang 384 kilos na imported frozen pork, 27 kilos ng lokal na sariwang baboy, at 39 kilos ng karne ng manok dahil sa hindi wastong meat handling at storage. Natuklasan din na mga otoridad ang pagbibenta ng imported frozen meat ng walang aprobadong cold storage facilities. Ayon kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Takandong, alinsunod sa Department of Agriculture Administrative Order No. 6, Series of 2012, ang frozen meat ay dapat nakaimbak sa temperaturang 0 Celsius o mas mababa at ibibenta lamang gamit ang mga aprobadong freezer unit upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad nito. Binigyan din ng CVO na ang mga tul o natunaw ng karne ay kinakailangang mapanatili sa temperaturang 5 Celsius o mas mababa sa ilalim ng tamang kondisyon upang matiyak na ligtas itong maibenta at makonsumo ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:13 oras natin, sweethearts, maayong hapon. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ganda talaga ng mensahe ng kanta ng December Avenue, di ba? Kahit ano man ang nangyari sa buhay mo, eto pa rin, saksi ang langit. Di ba? Alam ng langit ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa, alright? Anyway, let's enjoy our Thursday afternoon. Of course, punong-puno tayo ng mga magagandang music na dito nyo lang mapapakinggan sa ating istasyon ng Heart FM na 92.7 Cagayan de Oro. At of course, batiin natin yung mga solid na solid natin mga sweethearts, ha? Yung iba is kakagising lang. Yung iba naman is ngumunguya pa ngayon sa kanilang mga paboritong merienda, ha? At saka si Miles, maayong hapon si Mo Miles, ha? I'll try to squeeze in your songwriter. At saka batiin natin ng happy happen sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Shout out sa ating ever loyal na mga BBQ family natin. At saka atin din mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Hoy, naka-uwi na ba yung si Sir Doming ba yun? Oh. Happy happy listening kay Rona Bukabal. And of course, send my regards to your pancake. Happy happy listening sa inyo dyan, ha. Yung mga kumakain ngayon dyan ng hotcake ni Rona, di ba? Ang tawag niya, Japanese hotcake niya. Napakasarap talaga. Happy happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon. Yung iba is na-stuck na sa traffic, ha. Ito yung matrapik na lugar natin. Dyan din sa may, saan ba yan? O sa may Osmeña, di ba? Dapat talaga yung mga ibang drivers dyan, di ba? Dapat doon na sila nag-parking, yung may pay parking dyan. Oh, di ba? Pero medyo malayo lang. Oh. And anyway, kanya-kanya muna tayong diskarte, ha. Oh, diskarte tayo kung ano yung uulamin natin mamayang gabi. Kasi andun na yung sahod natin. Napunta kay Judith at saka kay Juna. Shout out sa inyo, Judith at Juna, ha. Sana masaya na kayo. Anyway, para sa inyo mga pabante, 0917-1579-927. At saka sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na pong oras natin. Patuloy tayo with more of your favorite hits dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 3:46 ang oras natin, sweethearts. That was so polite. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Song goes out then kay Miles. Oh, happy listening to you, Miles. Request talaga siya.
1: Sure.
0: Sumasayaw si Miles ngayon. Ating tabaching-ching natin. Magandang hapon kay Demzoy and of course, Mommy Elaine Gales. Maraming salamat po ha sa inyong mga mensahe. And hi then sa ating mga sweethearts. Oh, nakikinig sa atin dyan sa may City Homes, Malanang Opol. Sir Efren Wayan. Kumusta naman ka, sir? And also, hi na din po sa ating mga sweethearts. Ngayon, umuulan na ba ngayon dyan sa may bukid noon? Mag-ingat po tayo ha. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Damilag ha. Oh, mayong hapon sa inyo. At saka dyan din sa may, saan ba ito? Talakag bukid noon. May nag-check sa atin ha. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga kumakain ngayon dyan po sa may Bonbon. Grabe yung mga display natin dyan, especially dyan sa may Raagas Beach Resort ha. Meron na niyang mga kinilaw at saka ano pa yun, yung mga saging, diba? Yung saba. Linungag na saging, ang sarap-sarap. Sir Eddie Kinya, grabe daw ulan kaayo sa Maramag, Bukidnon. O, ingat po kayo at saka sana-sana kita-kita kita-kits tayo soon. Happy listening dyan sa may Noisky Food House. 3:48 na po ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Justin Bieber. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
2: Heart 92.7
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:16 ang oras natin, sweethearts. Second hour stretch po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Anyway, time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy, happy listening. Uy, maayong hapon to you, ma'am. Congratulations, isa sa mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha. Ako, napaka-tamis ng ngiti ni ma'am. Meron na siyang bigas at grocery items, ha. Anyway, batiin natin ng happy, happy listening si Andrew Tangara ng Santa Ines Taxi. Maayong hapon sa iyo, sir. Boss, maayong hapon sa iyo. And of course, ang ating mga sweethearts ngayon, grabe, ang lakas na ng ulan ngayon sa May Maramag, ha. Ingat po kayo, huwag kalimutan na yung mga payong, ha, at saka yung mga kapote nyo. At saka dito din sa atin, mula na ba sa labas? Pakibigay nga ng info natin. Pero grabe, makulimlim yung kalangitan natin. Singkulimlim ng kilikili ni ate. Magandang hapon sa inyo, ha? Once again sa yung mga namasahero dyan sa may Maramag at yung mga Motorola drivers. Anyway, batiin din natin ng happy, happy listening ang Arellano, Manzano, and also ang Balasabas family.

0: At saka yung Tapdasan family, andyan ngayon sa Maramag. Oh, sila lahat nakikinig dito sa atin na mayong hapon sa inyo. And also, mayong hapon din sa ating mga sweethearts dyan po sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyo, ha? Yung mga nakatambay lang ng mga buses natin dyan. Super 5 Transport, mga drivers natin at saka sa kanilang mga dispatcher at saka yung kanilang mga supervisors, ha? Happy listening. Joseph Ranara, grabe daw. Maulan na daw sa Lamas. O, ingat kayo, ha? O, kita-kits tayo pag wala nang ulan. Sana all. 4:18 na pong oras natin. I'll be playing you back from one of the best, di ba? One of the best boy band during the 90s. Of course, NSYNC. This I promise you right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 3.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 36 minutes after 4 o'clock. Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa iyo, Uncle Fern. Diba, ang sarap magbiyahe daw while nakikinig sa Heart FM, right? I like it. Magayong hapon sa iyo. Also, happy listening din sa Acero Brothers, kay Arnel, kay Clint, and of course, kay Bruce Willis. Oy, wag, marabi ha. Tunog Hollywood yung pangalan nyo, ha. Diyan sa may Kabanday Machine Shop. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon si Heart at happy fiesta, Barangay Carmen.
0: Happy fiesta.
2: Sa mga nagpauwi na lang kanilang mga bahay, kung dadaan tayo ng GR Bora Extension going to Galaxy Gusa, katamtaman lang yung daloy ng mga sasakyan papuntang Galaxy Gusa. Pag lagpas ng Galaxy Gusa papuntang Kugman, katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy kasi marami yung malalaking truck. Pag lagpas ng Kugman dito sa may Baloy area, may aksidente motor. Kaya yung papuntang Cagayan, maantala sandali. Nandito tayo ngayon sa may Agusan, heavy traffic ngayon papuntang Puerto, kaya haba-habaan yung pasensya natin.
0: Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:49 ang buong oras natin, sweethearts. Sadyang napakabilis po ng oras, di ba? Kasi final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Anyway, that was the Cat's Eye with Gabriella. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Para to sa ating mga sexing-sexing mga nasa Zumba natin ngayon, ha. Iron Baller Gym. Diyan po sa May Patag. Shoutout po sa inyong lahat. At saka din yung mga nasa barangay nagzuzumba. Oh, grabe, giling-giling. Iba naman, kumakaldag. Napaka-sexy talaga yung mga sayaw na yan, di ba? Hi din sa ating Zumba Momshi, sa ati Carla. Mayong hapon sa inyo. Kumustang ulan di ha? Nangabasa na ba ang tanan? O, yung mga ating mga riders natin, ha? Shoutout po sa inyong lahat. Saka ngayon, basta ting ulan, ting gutom po. Don't forget yung mga may order dyan sa kanilang, yung mga nagpapa-deliver, ha? Don't forget to tip your rider, di ba? It's one way of saying na maraming salamat, di ba? Grabe, sumusuong sila sa mga baha, sa init at ulan. Salamatin din natin sila, di ba? Diba? Grabe, nakakalungkot yung balita natin. Basta, mauna to. 4:51 ang oras natin and eto na. Last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Dito tayo minto sa ating barangay, Barangay Carmen. Oy, happy fiesta ha. Op! Galing dito sa May Makanhan. Eto, congratulations kay Steve Ontolan. Steve Ontolan ng Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas sa grocery items. Pakikuha lang po kasama ang iyong ID. Located tayo sa 5th floor Fico Admin Building. Dito po yan sa May Pamensa Boulevard, Elia Carmen. At saka congratulations din sa ating mga winners kanina, ha. Si Lucel Tagandi ng Barangay Bayabas, Zone 6. Rosalie Damit ng Manggahan, dyan po sa May Balulang. April May Tumanda ng Nazareth. Tentax Lopez ang ating driver, winner ng A2 Zam Taxi. At saka kay Cynthia Abrugar ng Barangay Bayabas, Zone 5. Nako, ang suswerte ninyo! Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako with 3 more songs. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Formal lang pinirmahan sa Cagayan de Oro City ang Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030 bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay at nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada sa Region 10. Pinangunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga transport stakeholders ang ceremonial signing kasabay ng pagtalakay sa mga programa at estratehiyang magpapalakas sa pagpapatupad ng road and safety measures sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Health Northern Mindanao o DOH-10 na itala ang 9,948 na nasawi sa road crashes sa rehiyon mula 2010 hanggang 2030. Sa kabuang bilang na ito, 926 ang naitalang nasawi noong 2023 kung saan mas maraming kalalakihan ang nasasawi sa mga aksidente sa kalsada kaysa sa kababaihan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:31.
2: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Sineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulations.
2: This is Heart 92.7.
3: CTO Idol. Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka! Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric, nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
7: Makabuhay.
8: Tunog tiyara.
9: Tingin ko pa lang para bang
8: local and proud.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la la la la la la la la la. Heart FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy?
3: Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
5: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:15.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at especially

0: natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: 92.7. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Heart FM Time. It is now 8:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 12:15. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
6: This is

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero de hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa, una mo niyoy. Unsa, una mo niyoy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
8: Overload. Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. Ika 29 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating program Pinoy Heart. Hanggang alas 9 tayo ng umaga magkakapiling on this beautiful Friday. Araw na naman ng Biyernes, 17 po sa buwan ng Hulyo. Jason Steele ang inyong kapiling. Siyempre naman, ano man ang inyong mga gagawin ngayon ha? Samahan niyo po ako. Well, i-text mo na ako, 0961-892-4927. Ano ba ang plano mo para po sa araw na ito? Sige na, samahan mo ako ha. Sige, yung ating bigas at saka groceries, abangantin natin yan mga sweethearts. Mm-hmm. Ang ganda ng umaga. What a wonderful Friday we got. So far, yes. At siyempre, ano pa nga ba? Yung mga estudyante natin, yan naman ang mga sigasuhin natin ngayong umaga. Diba? Kaya simulan na natin ang ating mga preparations. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, marahin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: This is Hard 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope. Brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng Heart Ko.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. We got 43 minutes after 5 o'clock. That's minsan sa from raise your hands. So isang good morning muna ha, isang magandang umaga po sa lahat po ng mga motorista natin, yung mga kakalabas lamang ng kanilang mga garahe, yeah, yung mga nagbubukas na po or yung kanilang mga tindahan. Isang magandang umaga din po, maraming salamat ha. Sana maganda naman ang ating mga umaga, pera utang. Yan. Good morning sa lahat ng mga nag-aalmusal na. As early as right now, maaga lakad, ano? Mag-aalas 6 pa lamang, pero nag-aalmusal na. Isa lang ang connotation yan. That connotes to one thing. Sa'yo kaayo, naalis ng balay. Diba? Magandang umaga po sa lahat po ng mga nagsisimula na rin magbunga nga. Okay, ng mga nanay natin, mga auntie natin, ha? Good morning po sa inyo. Sige po, padayon lang sa magpaminaw sa lahat ng mga auntie natin dyan. Kasi naman, habang naminaw, sige, gyaw-yaw. Kasi mga estudyante natin hindi pa bumabangon. Good morning na good morning! Siyempre, yung mga nasa palengke ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana maganda naman ang inyong bawat umaga. 5:44, commercial break tayo once more. Magbabalik pa tayo with, a lot of OPM hits. Kaya naman, sweethearts, padayon na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: 32.700 FM ka gaya Deoro City. 33.700 FM bukid on weekend 15 minutes after 6 o'clock. Session Road, Vincent Tuxabuan. Second hour na ng ating program, mga sweethearts, on this beautiful Friday morning. Kumusta naman ang inyong mga sitwasyon dyan sa inyong mga bahay? Nagpainit ang tubig, nagkapi na. Good morning na good morning. Siyempre pa, maraming silawan sa mga naka-hard FM dyan, ha? Padahil lang sa magpaminaw. Yung mga nasa loob ng kanilang mga bahay-bahay, yung mga estudyante natin dyan, ano ng balita? Ha? Mga nagbata na ba? Sige na. Oy, pagluto na ng almusal. Alam ko naman, nagluluto na ng almusal ngayon eh. Maybe pakainin na. Oo, para naman makapag-prepare na at makaligo na. Oo, at makapasok na sa kanilang mga schools. Magandang umaga po, Galax Family. All the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po, Tatay Nicolas at Mami Eling. Maraming tiway po sa inyo magpaminaw, ha? Jason Steele, thank God it's Friday. Happy Friday po sa tanan, mga taga-kamamanan. Yeah, good morning na good morning po. O, sa BBQ Family, thank you so much for always listening. Ito, good morning din, mga Santa Cruz Village sa Zone 8, Carmen. Magandang umaga po sa inyo. Have a great, beautiful Friday, everyone. Padalangin naman dyan ang MYMPO. Sige, maraming salamat po, ha? Still, bukas sa bukas pa rin ang ating text lines. 09, isa lang muna, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Weekend 16 after 6. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 Thunder FM Kaganda Auto City. 93.7 Thunder FM Pukinon. 44 minutes after 6 o'clock. That's kapag lasing ka lang malambing. Mayonnaise. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. O, isang magandang umaga muna. Shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Itong mga taxi drivers natin na nakikinig yan. Si Romel, ito, Romel Oksuan ng Normie Transco Taxi. Shoutout sa iyo, shoutout. Naka-Hard FM ito. At saka si Gerson Soriano ng Hummingbird Taxi. Shoutout sa inyo, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Kasi naman, i-appeal na ako ni inyong mga pangalan sa ating The Price is Rise Overload. Okay, para manalo kayo ng bigas at saka groceries, ha? Ay, ito pa pala, nakikinig din, naka-Hard FM din. Yung driver ng Banyuhay Taxi, si Rodney Sinanah. Oh, shoutout sa iyo. Maraming salamat, ha, sa inyong pakikinig. Padayon lang, padayon. Padayon sa pagpaminaw. 43! After 6 o'clock. Oh, by the way, kapag lasing ka lang malambing, that's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ito na! Mamimigay muna tayo ng papremyo. The Price is Rise Overload na! Bunot na tayo ng ating buhay naman ng winner. Ruleta Select! Ang aming studio matagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makasandeng! Bunot tayo sa drop box sa Makasandeng. Ayun o, ang address na nakasulat ay Makasandeng. Barangay Makasandeng ang nakasulat. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Barangay Makasandeng, Moises Maglangit. Moises Maglangit, congratulations. Nakadaugag bugas at saka groceries, ha? Pumunta ka rito, magdala ka ng iyong valid ID. Alright, sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung natin sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And for a break, pabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts.
1: Farce 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
18: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
19: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, ilan sa mga testigo ng defense team ni Pipi Sara para sa impeachment, posible ring bawasan.
20: NBI bumuo ng task force sa investigasyon ng 2019 SEA Games.
19: Balitang nasyonal pa rin, counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano natanggap na ng Office of the Ombudsman.
20: Headlines sa ating balitang lokal, pagbibenta ng imported frozen meat sa mga pampublikong palengke, mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office.
19: Active shooter drill sa mga paaralan isinusulong sa City Council.
20: At balitang lokal pa rin, panukalan development ng Puerto at Cugul Markets isinailalim sa masusing pag-aaral.
19: Sa balitang lokal pa rin, balingas ang PNP, hinikayat ang mga magulang na pigilan ng mga menor de edad sa pagmamaneho.
20: Headlines sa ating balitang Bukidnon, mga delegado mula sa Bukidnon na kilahok sa Region 10 Disaster Preparedness Forum.
19: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga armas sa pinaniniwalang pag-aari ng NPA na bawi naman sa Malaybalay City.
20: At balitang Bukidnon pa rin, Malaybalay City nakatutok na sa pag-aanda para sa 30 aldaw na kitanglad.
19: Sa atin ang mga balitang Mindanao, Davao City Health Office, pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
20: At headline sa ating balitang international, ang midnight social media curfew para sa mga kabataan, ipanunukala sa UK.
19: Trump administration, target naman ihiwalay at buwagin ang ICC.
20: At headline sa ating balitang sports, sa Spain at Argentina magtatapat sa FIFA World Cup 2026 Finals.
19: At sa ating showbiz balita, Angel vaccine. Pinuno na si Senator Robin Padilla sa

0: Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, isa sa mga spokesman ni Vice President Sara Duterte, na posibleng mabawasan ang ilan sa mga testigo sa hanin ng defense team ng Vice Presidente. Ito'y matapos na mag-withdraw ang prosecution ng ilang testigo na nakatagdang humarap kaugnay ng ika-apat na articles of impeachment na may kinalaman sa kasong grave threats. Gayunman sinabi ni Attorney Poa na masyado pang maaga para sabihin kung magkakaroon din ang pagbabawas sa hanin ng mga testigo ng depensa. Mahaba pa niya ang proseso ng impeachment trials at sa mga susunod na yugto, ilalahad ang pinalalisahan ng kanilang mga testigo. Bukod pa rito, iginiit ni Attorney Poa na walang epekto sa estratehiya ng depensa ang naganap na pag-withdraw ng ilang testigo ng prosekusyon.
1: Samantala, bumuo na ng National Bureau of Investigation o NBI na isang special task force upang imbestigahan umano'y mga irregularidad sa ilang infrastructure projects at transaksyon kaugnay sa 2019 na Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hawak na nila ang sapat na dokumento para sa formal na imbestigasyon, partikular sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na dating pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano. Kabilang sa sisilipin ng NBI ang sinasabing kawalan ng public bidding sa ilang proyekto, hindi pa naliliquidate na pondo at ang kontrobersyal na 50 million pesos 2019 SEA Games Cauldron Project. Tiniyak ni Director Matibag na may pag-ugnayan ng kanilang task force sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Basis Conversion and Development Authority para sa masusing investigasyon. Nilinaw ni Matibag na wala pang formal na respondent sa kaso, pero nagsimula na ang pagtukoy sa mga posibleng personalidad na may kaugnayan sa sinasabing irregularidad sa 2019 SEA Games.
0: Oras natin 26 makalipas ang kapiton na nagmamadaling umaga. Pangulisanin ng ating balitang nasyonal, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit na sinumite ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y kaugnay pa rin ang isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Ayon sa Ombudsman, isinumite ng kampo ni Cayetano ang counter affidavit noong Hulyo 15. Inihintay naman ang tanggapan ng counter affidavit ng mga kapwa niya respondents na sina Senator Robin Hood Padilla at ang na-dismiss ni Acting Senate Sergeant at Arms na si Police Major General Mawa Palsa. Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, mahigpit ay pinatutupan ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang pagbabawal sa pagbebenta ng imported o frozen na karne sa lahat ng pampublikong palengke at mga talipapa sa lungsod. Ay kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Tacandong, hindi lamang Coconut Carmen Public Market ang saklaw ng operasyon, kundi maging ang iba pang pampublikong pamilihan kung saan may mga nagtitinda ng imported na karne ng baboy at manok na hindi nakakasunod sa itinakdang mga rekisito ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang inspeksyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga umiiral na regulasyon sa lahat ng pamilihan sa Cagayan de Oro. Binigyan din ni Tacandong na paigtingin pa ang enforcement operations at mananagot ang sinumang mapatutunay lumalabang sa mga alituntunin higil pa rin sa pagbebenta ng imported na frozen meat.
1: Sa unay naman na balita ay sinusunong ni City Councilor Roger Abaday, Chairperson ng Committee on Public Order and Safety, ang pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa paaralan upang higit na maprotekta ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Ang kay Abaday, bukod sa regular na earthquake at fire drills, mahalaga magsagawa rin ng active shooter drills sa mga tamang protocol at aksyong dapat gawin sa karoon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Aniya, makatutulong ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapataas ang antas ng kahandaan ng mga paaralan, mabawasan ang panganib at mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensiya. Kasabay nito, iniyag din na nakapaloob sa mga plano ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mas malawak na information and education campaign upang mapalakas ang kaalaman ng mga paaralan sa pag-iwas, paghahanda at tamang pagtugon sa iba't ibang banta sa seguridad at kriminalidad.
0: Oras 7:29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Patuloy naman

0: na pinag-aaralan ng Committee on Economic Enterprise ng Cagayan-Oro City Council ang panukalang redevelopment ng Puerto Market at Cogar Market sa ilalim pa rin ito ng Build, Operate and Transfer o BOT o Public-Private Partnership Scheme. Sa pagdinig na pinangunahan ni Committee Chair at Majority Floor Leader Councilor Edgar Cabanlas, tinalakay ang mga iminungkahing rental range at iba pang mahalagang provision ng proyekto kasama ang mga kinatawa ng City Legal Office, City Economic Enterprises and Business Development Administration at iba pang kaugnay na tanggapan. Dumalo rin sina Councilors Alam Lim, Ivy Emano at August 1. Ay bangay Cabanlas, itinagda sa Hulyo 29 ang susunod na committee hearing upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga concerned offices at stakeholders na maisumite ang mga kinakailangan dokumento at komento. Igil pa rin sa nasabing panukala. Kasama nito ay inatasan ng mga kaukulang tanggapan na ihanda o ihanda ang draft contract na magiging batayan sa implementasyon ng redevelopment project para sa Puerto Market at Cogar Market sa ilalim pa rin ng bot scheme.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, hinikayat ng balingan sa Municipal Police Station ang mga magulang at guardian na huwag pa intulutang magmaneho ng motorsiklo maging ng mga sasakyan ang mga minor de edad, lalo na mga walang lisensya, upang maiwasan ang mga aksidente at mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Patrolman Christian Paul Garcia, Assistant Investigator ng Balingan Sag Municipal Police Station, hindi pa ganap na handa ang mga minor de edad sa responsibilidad ng pagmamaneho dahil kulang pa ang kanilang kaalaman at karanasan sa pagsunod sa mga batas trapiko. Ang paalala ay kasunod ng naganap na vehicular accident sa Sitio Moho, Barangay Napalitan na Balingasaga, Misamis Oriental noong madaling araw ng Hulyo 15 na ikinasawi ng 17 years old na si Mark Cabigon ng Riverside 1, Salay, Misamis Oriental. Sa paon ng investigasyon, lumabas na bumangga minamanay yung motorsiklo ng biktima sa isang kasalubong na truck na may kargang mga manok.
0: Oras natin, alas 7:31 ng umaga. Panguli naman, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy. Everybody is happy.
7: Playtime Entertainment. Born

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Aras natin ang 7.33 sa nagbabadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Pagandala sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ang mga Facebook pages po natin na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala dito sa ating live, maaari po lamang ipakishare po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at yan po ibabasahin natin sa hulihan. O maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan. At pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Alay 7.34 ng umaga, experience Noongstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Nabago naman tayo at narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Nag-iisa ang mga delegado mula sa lalawigan ng Bukidnon sa Region 10 Disaster Preparedness Forum. Naidilunsad naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG dito pa rin sa lungsod. Dinaluhan ng dalawang araw na aktibidad ng mga local chief executives, local disaster risk reduction and management officers at city at municipal local government operation officers upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna sa buong Northern Mindanao. Tinalangay sa forum ang pagbabalakas ng early warning systems, pag-standardize ng emergency response protocols, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, gaya di naman sa biktimong paggamit ng local disaster risk reduction and management fund. Binigyan din ang pagbabatupad ng programang Listo Sikap sa Andas Marina Barangay upang mapabilis ang paglikas sa mga residente at higit na mapalangkas ang kahandaan ng mga komunidad sa oras ng kalamidad.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay na balita, nabawi ng mga tropa ng 88th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga armas at iba pang kagamitang pandigmaan na pinaniniwalaang iniwan ng mga miyembro ng New People's Army sa isang abandonadong kubo sa sityo Matangpatang, Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Kabilang sa mga na-recover, ang isang M4A1 carbine rifle, isang caliber .30 carbine rifle, mga magazine, mga bala at dalawang military bag. Ayon sa militar, natuntun ang pinagtataguan ng mga kagamitan matapos ang sinagawang intelligence operations na nagugat sa serye ng mga engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at armadong rebelde sa lugar. Sinabi ni 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tubalado na ang pagkaka-recover sa mga armas ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Armed Forces of the Philippines laban sa mga natitirang rebelding grupo kasabay ng patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Bukidnon.
2: Para sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang Bukidnon. Nakatutok na ang lokal na pamahalaan ng Malaybalay City sa paghahanda para sa pag-host na ika-30 pagdiriwa ng Aldao Takitangland na isasagawa naman sa Nobyembre kung saan ang barangay Dalawangan ang magsisilbing pangunahing venue ng mga aktibidad. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng coordination meeting ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, Barangay Dalawangan, Protected Area Management Office at si Bay Inatlawan, chieftain naman ng Daraguyan Tribe upang mapalakas ang koordinasyon at matiyak ang maayos sa pagdaraos ang taon ng selebrasyon. rason. Tambog sa bagdiriwang ang temang 30 years of protecting Kitanglad, celebrating shared indigenous heritage and stewardship na nagbibigay pugay naman sa tatlong dekada ng sama-samang pangangalaga sa Mount Kitanglad Range and Natural Park at sa mayamang kultura at tradisyon ng mga katutubong pamayanan. Nagsagawa rin ng site inspection ng mga opisyal sa Barangay Dalawangan upang tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad, seguridad ng mga dadalo at sapat na mga lugar na paglalagyan ng mga bisita, tribal elders at Kitanglad Guard volunteers na lalahok pa rin sa pagdiriwang. Alas 7:38 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang mga balita mula sa Mukidnon. Samantala, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Davao City Health Office, pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod. Ang nilalaman ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag.
4: Pinaigting ng Davao City Health Office o CHO, katuwang ang Department of Health at Department of Education, ang kampanya para sa National Deworming Month sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layunin ng programa na maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral laban sa mga sakit na dulot ng intestinal worms at mapabuti ang kanilang nutrisyon at pagkatuto. Ayon sa CHO, mahalaga ang regular na deworming upang maiwasan ang malnutrisyon, anemia at iba pang komplikasyong maaaring makaapekto sa paglaki at pag-aaral ng mga bata. Kasabay nito ang pagpapaalala sa mga magulang tungkol sa tamang kalinisan at paghuhugas ng kamay bilang dagdag na proteksyon laban sa impeksyon. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga magulang na suportahan ang programa at tiyaking makikibahagi ang kanilang mga anak sa deworming activity sa kanilang mga paaralan upang mapanatiling manlusog at handa sa pag-aaral ang mga kabataan sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
2: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Ipinanukala ng gobyerno ng United Kingdom ang midnight social media curfew sa mga kabataang may edad 16 at 17. Sa ilalim ng panukala, automatikong hindi magagamit ang mga social media app na gaya na lamang ng Instagram, TikTok at YouTube mula alas 12 na madaling araw hanggang alas 6 umaga, maliban kung babaguhin ng user ang settings. Layunin din ang pamahalaan na i-disable ang mga feature kagaya na lamang ng autoplay at infinite scroll upang mapabuti ang tulog, pagtutok sa pag-aaral at oras kasama naman ng pamilya. Gayunman, may ilang child safety advocates at eksperto ang nagsaming hindi sapat ang panukala dahil maaaring madali lamang i-off ng mga kabataan ang mga restriksyon.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay na balita, inilunsad ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang kampanya upang hiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC na itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, walang kinikilalang jurisdiction ng Amerika sa ICC laban sa mga mamamayan at opisyal nito, kabilang sa mga ikinukonsiderang hakbang ng Washington ang travel bans, visa revocation, mas mahigpit na sanctions at paghimok sa ibang bansa na kumalas sa ICC. Samantala, tumanggi munang magbigay ng komento ang ICC kaugnay ng naturang usapin.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, papalakasan, nakadagdag magsagupa ang Spain at Argentina sa inaabang ang final ng FIFA World Cup 2026 sa July 19 sa New York, New Jersey Stadium. Umagad sa kampiyonato ang Spain matapos talunin ng France sa semifinals, habang nakalusot naman ang Argentina kasunod ng panalo nito laban naman sa bansang England. Inaasa magiging tampok sa laban ang pag-aharap ng veteranong si Lionel Messi at ng batang Spanish star na si Lamine Yamal. Sa unang pagkakatao, magtatagpo ang dalawang football powerhouse sa isang World Cup final. Target ng Spain na masungkit ang ikalawang World Cup title nito, habang hangad naman ang Argentina na mapanatili ang corona at maiuwi nito ang ika-apat na kampiyonato.
1: Heart FM Balita. Heart FM
5: Showbiz Balita.
3: Abay, binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla sa isang Facebook post matapos itong tawagin ang sarili na isang komunista. Sa gitna ng usapin, kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binalikan ni Locsin ang mga kwento umano ni Padilla tungkol sa kanyang nakaraan sa armadong pakikibaka at kwenasyon din niya ang pananahimik ng senador noong siya ay na-red tag. Ngayon din ang suporta nito kay Pastor Apollo Quiboloy at ang mga naging pahayag nito tungkol sa China. Sa pagtatapos sa kanyang mensahe, inimok ni Locsin ang senador na muli pag-isipan ng kanyang mga paninindigan. Matatanda ang ilang beses nang itinanggi ni Locsin ang mga paratang na inuugnay siya sa mga grupong komunista matapos siyang ma-red tag dahil sa kanyang humanitarian work at mga advocacy.
2: Mahirap pala yun. May sagutan naman sila. Sumagot na rin si Robin.
3: Oo, oh, merong-merong
2: sagot
3: si Senator Robin Hood.
2: Oh. Anyway, sige, may kanya-kanya naman tayo mga paniniwala sa buhay. May kanya-kanya tayo mga laban sa buhay. Di ba? May kanya-kanya tayo mga ika nga, destinasyon sa ating mga misyon. Kanya-kanya paniniwala lang yan. Yun ang paniniwala ni Senator Robin. Oh. At saka yun ang paniniwala ni Angel. Wala tayong magagawa dyan.
3: Correct.
2: Yun nga lang. Dati kasi sila magkaibigan.
3: Yes.
2: I mean, magkaibigan naman sila hanggang ngayon. Oh. Oh, ibig sabihin ni dati sila magkasama. Oh. At kumbaga, napakinggan din naman ni Angel yung mga... Tawag dito, mga...
3: Kwento, yung mga...
2: Yung mga views ni Robin Padilla
3: yes,
2: noon.
3: Yes, yes.
2: Kumbaga, naniniwala siya sa mga views eh, para daw lumilihis na si Robin sa mga sinasabi nito dati. Anyway.
3: Ano lang, medyo... Siguro nga, dahil nga sa nangyayari ngayon sa ating bansa, nagiging vocal na yung mga tao on how they feel about, you know, the thing that is going on.
2: Mm.
3: Kung ano ba talaga tama ang mali? Kasi minsan ngayon, napapansin natin na parang... Yung tao na, tayo na mismo ang para nag-aaway-aaway.
2: Sa panahon
3: ano ba,
2: naman,
3: ano ba yung tama? Ano ba yung mali?
2: Sa panahon naman ngayon, speaking of tama at mali, panahon naman ngayon, kahit tama na, minamali pa.
3: Correct.
2: Ah, diba? Marami naman ganyan ngayon. Kahit yung sa katotohanan ng buhay. Kahit nga sa mga kung, diba? Kung ano yung mga facts na lalabas dapat, yung katotohanan, habay namamali pa, nababaluktot pa. May ba? Totoo naman yan. Oo, marami na ang nangyayaring ganyan. Hindi lang marami na nangyayaring ganyan.
3: Nangyayari talaga.
2: Nangyayari na po talaga yan. Hindi lamang sa gobyerno, maging sa ilang pa mga ehensya, at sa ilang pa mga sangay, na mga kumpanya, yung mga ganyan. Eh, tama na, inaimamali pa. Dahil nga po sa ngalan ng pera.
3: Sana naman wag gamitin natin ang ating mga posisyon para lamang sa ating sariling pang-interest.
2: Diba? Ay, sabi nga natin eh, kakapalan na mukha yung mga ganyan.
3: Oo.
2: Diba? Ay, talaga. Anyway.
3: Isa lang ang sigaw natin dyan. Let the truth prevail.
2: Oo. Kapag gaganyan. Kaya naman yung mga painiwala ni Senator Robin, painiwala niya yun. Painiwala ni Angel, painiwala mo rin yun.
3: Mm-hmm.
2: But anyway, siguro, since magkaibigan naman sila, sabi nga natin, baka naman ma-implementsyahan ang isa't
3: yes,
2: isa. Diba?
3: So, ang tawag nga dyan ay respeto. Respetuhin na lang natin yung views. As long as hindi naman naapektuhan yung ikaw, kung ikaw hindi ka naman naapektuhan, just let it be and let them fight kasi may mga posisyon yan sila.
2: Oh, speaking of
3: position, let them do their job.
2: At saka nasa posisyon din kasi Senator Robin.
3: Yes.
2: Alam niyo naman, kapag nasa posisyon, ay kayang ma-implementsyahan ang anumang katotohanan.
3: Correct.
2: Diba?
3: Oo. Isang ano lang yan, isang kabig lang yan. Pwede.
2: Okay.
3: Sana magamitin.
2: Kahit katotohanan na, nababaluktot pa.
3: Abay.
2: Kahit magandang resulta na, nababaluktot pa.
3: Sad reality, ano? Sad reality.
2: Anyway, sige, sana naman na yan. Sana yan.
3: Magiging okay na ito.
2: Sana hindi ito maging mitsa ng kanilang hindi pagkakaunawaan.
3: Correct.
2: Oh. Kasi magkaibigan naman sila dati.
3: Oo, mag-love team nga yan dati.
2: Love team, di ba?
3: Oo.
2: Meron silang teleserye.
3: Meron.
2: Oh. Anyway, sige, maraming salamat sa iyong chika.
3: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
5: Heart FM. Showbiz Balita.
2: Alas 7:45 ng umaga. Abay, teka muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Eto na, nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
6: Yes, partner. Magandang umaga rin sa inyo. Sa lahat ng dadaan papuntang Jaipur, extenso papuntang Kukun, maayos naman, maluwag naman ang kalsadahan natin dyan. At ang makalipo ko sa Bishop Case, dyan medyo may build-up lang konti dyan papuntang crossing dyan sa Heath Street.
2: And, Jay, monitor mo, monitor.
6: Dito sa Osmeña naman, napakaanan ako papuntang Kukun, may build-up lang konti.
2: Jay, monitor mo, malakas. Pakihinaan. Pakihinaan ang monitor, pakihinaan ang monitor. Ayan yan, okay, go.
6: At dito naman, kahit na nabanggit ko sa Ospeña nga, papuntang Kukun, yung bibili up lang konti. Paikot ang Kukun Market, at ang makakanon ako sa JR Borja, palabas naman dito, papuntang Carmen, maluwag pa naman. At Belis, maluwag pa rin naman ang Belis. Ganyan din ang Capistrano, makarating sa Cardmaster area, maluwag. At dito sa Paminta area naman, okay naman. Stopin ko lang ang sakyan palabas dyan sa Isilina Bridge. The market ng Carmen, okay naman. Maluwag na maluwag na ngayon ang market Carmen.
2: Ayos! Sige, may pasayro ka ba?
6: Meron sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
2: Ayun, maraming salamat ha sa iyong report. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong pasahero. Thank you! HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking dadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
5: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
2: Aras natin, 49 na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po nga mamainit at pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Hulyo 17, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
5: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, ilan sa mga testigo na defense team ni VP Sara sa impeachment, posible ring bawasan.
3: NBI bumuo ng task force sa investigasyon ng 2019 SEA Games.
2: Counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano natanggap na ng Office of the Ombudsman.
3: Headlines sa ating balitang lokal, pagbibenta ng imported na frozen meat sa mga pampublikong palengke. Mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, active shooter drill sa mga paaralan isinusunog naman sa City Council.
3: At balitang lokal pa rin, panukalang redevelopment ng Puerto at Kukun Markets isinailalim sa masusing pag-aaral.
2: Sa balitang lokal pa rin, balingasang PNP, hinikayat ang mga magulang na pigilan ng mga menor de edad sa pagmamaneho.
3: At headline sa ating balitang Bukidnon, mga delegado mula sa Bukidnon nakilahok sa Region 10 Disaster Preparedness Forum.
2: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, mga armas sa pinaniniwalang pag-aari ng NPA na bawi sa Malaybalay City.
3: At ang Malaybalay City nakatutok na sa paghanda para sa ika-30th Aldao Takitanglad.
2: Sa balitang Mindanao, Davao City Health Office pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
3: At headline pa rin sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City, ito nakatutok na sa paghanda para sa ika-30th Aldao Takitanglad.
2: Samantala naman, Davao City Health Office pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
3: Headline sa ating international news, midnight social media curfew para sa mga kabataan ipinunukala sa UK.
2: Sa balitang international pa rin, Trump administration target ihiwalay at buwagin ng ICC.
3: At headline sa ating balitang sports, Spain at Argentina magtatapat sa FIFA World Cup 2026 finals.
2: At sa ating showbiz balita, Angel Luxin pinuna si Senator Robin Padilla sa social media.
5: Heart FM, balita!
2: Aras natin, 9 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Eto mo na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at one. Tapos may drink in one meal. mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. The promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. For DTI Fair Trade permit number FDEB257576, series of 2026. Walang minuto bago sumabit ang alas 8. Ito na yung mga pa-shoutout natin.
3: We'll see you, Sir Neo Labadaan. Magandang umaga. Thank you for listening.
2: Ang Gales. Oh, yan. Gales family. Magandang umaga sa inyo. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maayong buntag. Tatay Nicolas. Si Mami Eling. Good morning.
3: Yan, Ma'am Emily Makalaging. Good morning. Loud and clear. Diri sa may Purok 8, Talahiron, Kibawi. Shoutout ka Pili family, Hangaw family, at kang Rebecca Rivera.
2: Si Amy Balomadres, may butag. Magandang umaga sa inyo, mga taga-kamamanan nito. Thank you so much for always listening.
3: Ayan, si Ma'am Lil Solimin Gayeb, watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar.
2: Magandang umaga din, kina Ophelia Restor. Maraming salamat sa inyo. Always well daw sila kapaminaw, kahit hindi kami makapag-comment o makapag-text. Pero naminaw sila. Shoutout po sa inyo. Kina Nicel Ibrahim, Alma Agbo, Maridel Derama, kay Jerry Gule, Marites Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat. Marami po kayong nakikinig sa amin.
3: Ayan, magandang umaga kay Anna Salahay, Mando Mars, Carido, watching from Pangantukan, Bukidnon, with love. Maraming salamat.
2: Ito ba si May Tuwas Tanfield. May Tuwas Tanfield. Magandang umaga po sa inyo. Welcome back to the Philippines daw sa kanyang friend na si Diana from Maldives. Magandang umaga po sa inyo.
3: Remedios Gemelo, watching from Cristal Maramag. Maraming salamat.

0: natin.
1: Good morning kay Rowena Bainosa. Oo, oh, taga-saan po kayo? Thank you, thank you.
0: Ayan, sabi ni Mami Ophelia, hi to Ramil Cornelia. Ayan, love you daw.
1: Hoy, Gemma Palangat Pupos. Magandang umaga, shoutout sa mga taga Zone 10 Upper Carmen. Ayan, aminaw ka ron. Thank you so much for always listening.
0: Oh, miss you, Mami. Ha? Linlin Lagoroa, magandang umaga. Thank you for listening. Ito si Beth. Magandang umaga, Beth of Puntod. Thank you, Dai, for always listening. And Rosaline Matabs, makalingon dyan yung mga program diyan. Nice yung mga tingog. Bagay good sa inyo mga DJ, guwapo, guwapa. Thank you po. Maraming salamat.
1: Thank you sa atin yung ano, yung JTR Cartint Pro X. Dyan sa may Ipunan.
0: Magandang
1: umaga sa inyo. JTR Cartint Pro X. Good morning po sa inyo, ha. Daga salamat sa inyo magpaminaw diha.
0: Mami Annabelle Cabuyang Tabanao, makahabol po. Yes, nakahabol din. May buntag.
1: Si Nimba Bernaldez, magandang umaga din. Good morning, Heart FM, blessed Friday. Thank you.
0: Hello, Frankie Du, maayong buntag. Heartinians, ay gusto ko yan. thank you.
1: Oh, meron na silang club, Heartinians. Ayan, oh. Fetion, good morning, watching from Hanapol ang club area, galing kay Lola Lalang.
0: Maayong buntag, Sir Ninyong Baktong. Ayan, good morning, always listening sa may buntong kamamanan. Shout out kay Mami Amy Balmadres, o kay Rainin Rainilia, o sa akong asawa na si Rainabel Baktong, o especially sa kanyang buntong anak na si Princess Rain Baktong. Maraming salamat for always
1: maraming salamat po. O, si Mami Marilyn Gonzalez, o, sabi niya, fiesta is over, Barangay Carmen. Hindi naman namin naramdaman na nag-fiesta.
0: Ayun na nga.
1: O, shout out po sa inyo lahat. Thank you so much.
0: Good morning, Lalina Bonitalia Wiso. Yan, shout out sa King Louis Barbecue of Phase 3, Trinitas, Bugo. Maraming salamat.
1: Ito, si Hako Hidalgo. Yan, shout out sa mga taga 787 Laundry Shop. Always and forever magikinig at manonood po sa Hard FM. Mapabalita, ma.
0: Torres, magandang umaga. Diyan sa may lapasan. Thank you for listening.
1: Mga taga Kevin Enterprises. Yan, magandang umaga sa inyo. Mga maaga nga nagigising yan. Pero dahil sa may SMK Ukay-Ukay, sa lahat ng mga nandyan, magandang umaga po sa inyo. Paraging nakasuporta sa atin yan. Thank you so much.
0: Thank
1: no
0: you,
1: matter babe. What.
0: Yes. Yeah. Mahal namin kayo. Thank you din sa mga... Speaking of Kevin, hi to Ma'am Alfie, kay Ma'am Irene, Sir Jasper, kay Sir Dennis, at kay ano, Sir Kevin mismo. At si, sa mga shoppers.
1: Ayun. Si Sir Bernie Diatras. Magandang umaga po, Sir. Sir Bernie yan.
0: Uy,
1: mula
0: dyan
1: sa LGU. At saka kina Mayor, magandang umaga.
0: Magandang
1: salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Sana ay maganda yung mga umaga. Abangan natin mamaya yung mga winners pa natin ng bugas at saka ng ating groceries. Tabayanan nyo po yan kasi naman marami pong mananalo. Oras-oras po may nananalo ng bugas at saka ng groceries. Oras natin, 2 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro City, at Engineer Danmar Jepoy Batchan Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arsiaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?